kena kandola. Tukur pa, ayo betukur pa, tulgo yung tukumun na pa. Panayaral, lamo panayaral. Karang kalah, lorang aligo. Australia pita ko, kulina. Kandola, kena kandola. Tukur pa, ayo betukur pa, mola pa. Panayaral, lamo panayaral, lamo panayaral. Karang kalah, lorang aligo.